Basi pe mi bali, bisika bozali, bino ba ebanso, bondimi ko sangana na biso pona ko kumisa nzambe. Tozali nesengo mingi, koyamba bino na kati ya milulu oyo pona ko kumisa Yesu. Ya solo ko kumisa nzambe pesa ransai na mitema. Mpe e petia kamili mona biso pepele na kati ya motema nzambe. Ko kumisa nzambe. Na losambo ezali lokola mapapu mibale ya ndeke komema biso likolo ti na mozindo ya motema nzambe. Nalobia Yesu na biso nzambe na biso aza kitoko makasi yango anazoyoka oyo zoloba na onga na zoloba moloko oyo zoloba azoyokango mpo loyembo eza monoko nzambe oyo ayokaka mpe alobaka. Yango wana na osengano telema kumisa nzambe biteni ebele minoko ebele bikolo ndenge na ndenge me nzambe azaka moko tata na biso banso. Yango wana nguya nzambe ekokitaka na loyembo na ndenge tozoyembela ye mpe ebongolaka mokili mbongola mokili mpe ya bomoi na biso eyaka na ndenge biso tokumisa nzambe. Yango wana osenga na yo bisika ozali telema beta maboko kumisa nzambe no tatola ye. Aleluya!